0: We, one rango machoni wo.
1: Eh, mokelevelele mano edu, kakula wone chule ninkela matapa ni mu. Yo kenle mwani.
0: Kinola, awa, vya kihakuwe.
2: Eh, tehe ni omne rango na edu. Waka wo miravo, kole lihe kina hela akamu yoja mu.
1: Eh, pari pari.
2: Kinere pari parai. Makale lo awapea ni soja sapama inamu usihani wa.
1: Ii kuhota malani muna. Tui amara karupala. Na veto akalano anamani owani. Bakina uku kana kula wika avu haka soja sapama kina tumila ikumi. Nto kuhiwa winyuano muna pia soseva sapama. Na vechumuna hela nyumo hina wala melasha.
2: Okweya. Soja saka okweya wapea. Na ve osiva. Miano kisivela wicha na soja so siva sivasha. Kinapea iho pasauma na rikiti.
1: Ahe, so kala se iho ayo kweya, meki na mwero thuma.
2: Oreri hekumi, na ve tomosi o tena kala muja.
1: Na ve to wapea pama, ko nga kihusi heni wapea muna.
2: Kena mo husi hai, achu o tena pano lya pama. Kino chaka onya pama, muna mana mahikuma ya muichile.
1: Yo vire sumani.
2: Edu, ruhe paratemo ha, ekwe matapa ayopasa woma, nimbahe mira vola aje. Waje remo, akusetu hava hama arie na mohana anawe.
3: Bureli hopasa woma nari ikiti, ipiriti, itaparapwa samwanaku, ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni. Sivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.

nerane tsela ka mithala makhumeli sa iwora thanong sa wosiselo ni wampaka thowini patšere o lapa miteko sa go onna ra o smart junior ao kgopeleyo e kgopeleyo ya iwo a tšhumo o khalao moretšele wo phiao ana makholo manya wa iwa o phiao wore ra bo bondia O mambo tu anamba karia bondia. No nera netete aka okumiola ni bahiwe ni hiku nolelo. Ikare to koene.

Chirene wari wipa wa Smarty Junior. Hani mwenyere ke lukuluku yela. Nerani sheli hakai wa sai owani wo. Murechele wo pia wo. Salama salama. Hii vava chua punlo. Muluku nera anikavihera ka. No mwenyeri wa tho. Nere na hachua la chua moha moha. Maluku ntu pia. Iwa muhindi mwenyere ka komo. Nalocha na sina ava chua po vava. Nalocha na makolo. Oshua bodembe. Anamusa. Mukuma okaneku ana mukinyalene ana senkilo na rosa ana penicil ni othene ana niwiriana mwipoma ela bachua bo monahu wapanyeni okabdelgado necheche vakane poma ele ai wope bani Ulu ope bani vachua po baba. Nere zambezi ya yola. Opemba.

Shirene nina tamalila na halawi na musika huyola. Onaroa nyongea. Ay, waitati siyo kalenlawe. Ne ola panaru paramte ko nata. Ehi pamano. Manamu imtanya.

0: ni ikhovelelo ena lochiwa wa muteko ona kaviheriwa nikuru na epomena ichonka mekhaya vachuwapo yatane nikuru na mteko samikwaha ni ikhovelelo ai provinsia yela vazambezia othe enerinonotoko mupuelo wakhavihera anamipa ni achu anapaka ikhovelelo ni mahusero winyinuihe eprovinsi yahu enaiwanto muteko ola onahaalo malanihiku na nethano onarwawo muselo wa mphirya anamvoka mphirya asese anikhuru nomvoka mphirya na Costa do Sol epoma yela vachuwapo eri athiyana aweelihiwa wi yanamvoka mphirya munikhuru namvoka mphirya a elapo moselo wa laleiwa ni mwemelela nikhuru neelapo na varera ya thanlaka a mwaavano yaale anamvoka phama mphirya Rita Majunja. Rita Majunja asekuru eprovinsi ya vazambezia arwaka waathola-thola a mwaavano yaale anamvoka mphirya phama osekuru epoma ya vachuwapo omukuba ni epoma yo namakura nethano narwawe mweprovinsi ya vazambezia miteko sa mphirya ineri avariyariwa epoma nikhuru na isidwa ni Ferroviário de Cabeças anahaalo phitana wi epitane nikhuru na isidwa yaari mwaavotha akhaca Boa Vista ni amphirya asese sari sophacuwa sa iprovinsia yela ya vazambezia
1: Rádio Moçambique Zambésia
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: We, one era wo machoni wo.
1: Ee, mokelevele le mano idu, kakwela wone chule ni nkela matapa ni mu. Yo kenle mwani.
0: Mkinolela, awa, vinya wo kihakuwe.
2: Te hea niyo mneranga na idu. Waka wo mirafo, kole li hekina hela akamu yoja mu.
1: Pari pari.
2: Kinere pari parai. Makalelo awapea ni soja sapama inamu usihani wa.
1: Kuhota malani muna. Tuwi amara karupala. Na veto akalano anamani owani. Baki naku, kana kula wika avu haka soja sapama kinatumila ikumi. Nto

ntsenyere ka moga wologa aiwe lohero yo thene yo kgala nosi sa phwaya batho ba ponnontong thuane bakgang bakgane khuma ka no khuma wa tshwanetse makeleno re

0: ya. Olelo ka penye mathapa a ita puruthani hapa a mwanako.
1: Alima.
0: Ntia.
1: Yo ya ela o te pa o siva o re di hiwe.
0: Ho thamalane.
1: O ke tsane le go ya mai ku o tene ba te ba.
0: Morwe o tshuna wa nyo. Mwere si hiano, muje so siva siva ni kani kani. Mukale o jomure cheleni. O siva siva sha o kala o ni o tshuna sha.
2: My sabo, my vida.
3: E tanto amor.
2: My vida.
4: Rádio Moçambique, Zambésia.
5: Baito yo ni mala wielo maputo vano limpo no mukamlinya ni Radio Moçambique, Zambésia. No na mpumfune unso gora na mabasa alizune chobo. Omambesi wadabuno malabo kumi na matana mararo mwirubuno wa agosto ya kaya machukumi nataka makumeli na tanamova. Nuna akilani to mabasaba amfia mawani mwenyu. Orumano vano mpaka kumi na moda na mita la makumatana mitano bumuthi dhunakali vamoda. Mweni kopenwe dudukane onimobi kingi nevesbi ya wila akopele mawani mwenyu nyo vina munakele na mikalolo dhofanyela. Motene, bondia, nyo wali dhipadi dhotena tena mchitaga mabasi inyu, wali na Radio Moçambique, nyo vina unobi wa yoyula mukale vipadi giyoko sabwa dhinjitha vinaadhe osogoro.
6: Virtual Records, baby.

0: anaenda na nyota, atu kulaga atu. Bagabenya osimitero ejile ya mamwenyi, bagadu wana osimitale ejile endu muwayo na mwenyo. Nezuguya anchembera taxista de motociclista. Aliás, nezuguya anchembera mototax. Enofanyea wila atu aba anatu kulatu. Anonele mwila bamotani badhele wila atukuliwe atu elibai. Sabaya chini, sabaya wila mpado obule wamota badhele para atu elibai. Iyo masiku mengi noona umakata miyowu akwe waba ankosa mabasa yaba. Anu atu kula atu anai, atu araru, atu atanu. Bandigamu onayene onede ya motayobu. Kanabo ogilati, sonu imela. Basa mela apa lebaniki wa pitiroro. Noona esi noona muila magudula no mandu muavadidi. Makamaka masiku aliais makamaka mudhivi wa ochuguo wa matiu aba anueda na ogudula na vadidi. Noona nyo onedi ya nyotadesi la mgadhu waga kwati jikwati o muruda bumuruda mukare atu onone lamu wila kaye kubiri enfuno nikwea maji egumi jinikwea. Iyo ni kakanegumi ninokala wa masiku mengene. Noona enofanya ya wila mwafunaga watu kula atu bamgadhu wana epadi jipadi. Mutu kule mtu mwadabai na nyoba mkalavo ili bamotani. Enofune ya vina wila mabale vikuru musoro ni mwenyu. Na misoro vina atu abala na atu kula nyoo. Sabaya chini na abala nyoo vikuru. Vikuru si nezugu ya nchembiru wa kapaset di protesa. Noona nigabala vikuru iyo nubare la ngovi misoro isi ve. Sabaya wila musoro kalenga vidru. Owagwela marika tarawoni. Ono pwese ya. Vidru kagwela marika traoni. Owa kagwela mwego muvada. Eno pwese ya vina. Noona. Kelo ila ni gabala. Vikurusi kani mfanyi wangovi. Iyo podu fanyi wangovi. Maje. Makata mea baeva. Masiku mengi. Podu kukunyiwa. Weo bugwa, ugafia vati, onromo pwese ya mswa. Noona, nukoko meziwa, iya supa ya mdila nukoko mezani. Benji vene, wila mugedaga na nyota obe na sikaleta. Mvede vikuru, mikege mbusoro ni mwenyu, wila mbarelege ngovi.
1: Muliboni wa, uba nguma kayo taya. Dabuni ngumla vima na dibi uji ambasa uwele na tetu mrampani. Noona, njitingiza nga wile mazuya ba fia diretu ni vina mpura mwile bochilebo. Noo chiani, mpaka marupu minagua, andao na mambasa minagua, agano, uwele na tetu mrampani. Dabuno, mwale na mio, bagara da silva, kwa mzuna ishama la selwish, mwake nukapana maasu. Ni uchiani.
2: Radio Transito.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: nkinolera awe binyo kihakumbe
1: eh te niyo mnaranga na edu wa kawo miravo kole le kina hela kamu yo jam
0: e pari pari
1: kinere pari parai makhalelo awape ni solya saphama inamu usihaniwa
0: e kohota malani munna tuwe amara karupala na vetho akhalano anamani owani bakinoku kana khola wikava haka solya saphama kina thumela ikumi nto kohiwa winywano munna pe so siva saphama na vetchu munna helanyu mo hinna wala melasha
1: okhweya solya saka okhweya wape na ve osiva miano kisivela wichana solya so siva sivasha kina ape iyo pasauma na rikiti
0: ahe so kala se ihayo khweya miki na mwero thuma
1: Oreri kumi na vetomosi o tena akala muja
0: na veto wape ya pama ko ntaki husiheni wape ya munna
1: kena mo husihai achu o tena pano ya pama kino chaka o ya pama muna mana mahikuwa ya mwichile
0: yo vire sumani
1: edu ruhe paratemo ha ekwe matapa ayopasa woma ni mbahe mira vola ache Waje remo akusethwa ba hamwari ena mohana anawe
2: Bureri hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa samanaku ni moje isumana sotene mukaleo murecheleni osivelasha oklaosha ni ochunanasha
3: Maisabo mashiga
4: itanto mo
3: mashiga maisabo mashiga
5: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: tu amor.
1: Ue, one ra wo machoni wo.
2: Ee, mokelevele le mano edu, ka khola wone tshwele neng khela mathapa ne mu. Yo ken le mwani.
1: Kinola, a vinya ke ha kuve.
0: Te ha ndi mna ra ngana edu. Wa ka bo miravo. Ko le le ke na hela ka mu yo nya mu.
2: E pari pari.
0: Ke ne re pari pari ai. Makhalelo a wa apea ni solya sa phama ina mu si haniwa.
2: Ee, go hotha malane munna. Tui amara ka rupala na vetho a khalano ana mani owane bakona ku kana khola we ka vhaka solya sa phama kana thumela ikumi nto ko hiwa we nyuano muna pe so se va sa phama na ve chumna hela nyumo hinna wala melasha
0: okhweya solya saka okhweya wape na ve o siva miano kisivela we chana solya so se va silasha kinape iho pasauma na rikiti.
2: Ah, so kala se hwa yo kweya meke na nwero thoma
0: o rere kume na vetomosi o tena kala muja
2: na veto ape ya phama ko ntaki husiheni wape ya munna
0: kena mo husihai achu o tena panel ya phama kena chaka o ya phama muna mana mahikuma ya muichile
2: yo vire sumani.
0: Edu, ruhe paratemo ha, ekwe matapa ayopa sawuma, ni mbahe mmira vola aje. Waje remo, akusetu hava hamarie na mohana anawe.
3: Bureli hopa sawuma nari ikiti, ipiriti, itaparapwa samwanaku, ni moje isumana soteni. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
4: Mai sabo, mai vida,
5: itanto amor,
4: mai vida.
6: Para um Goma 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: We, one era wo machoni wo.
1: Eh, mokele vele le mano edu. Kakula wone chule ni nkela matapa ni mu. Yo kele mwani.
0: Kino lila. Awa, vya wo kihakumbe.
2: Eh, tehe ni omne rangi na edu. Waka wo miravo. Kole li hekina hela akamu yoja mu.
1: Eh, pari pari.
2: Kinere pari parai. Makale lo awapea ni soja sapama. Inamu usihani wa.
1: Ee kohota malani muna. Tuwe amara karupala. Na veto akalano anamani owani. Vakinoku, kana kula wika avaka soja sapama kina tumila ikumi. Nto kohiwa winyuano, muna pia soseva sapama. Na vechumuna helanyumo, hina wala melasha.
2: Okweya. Soja saka okweya wapea na ve osiva. Miano kisivela wicha na soja sosiva sivasha. Kinapea iho pasauma na rikiti.
1: Ahe, so kala se iho ayo kweya, miki na mwero tuma.
2: Oreri hekumi, na vetomosi otena kala muja.
1: Na veto wapea pama, ko ntaki husiheni wapea muna.
2: Kena mo husihai, achu otena pano lya pama. Kino chaka onya pama, muna mana mahikuma ya mwichile.
1: Yo vire sumani.
2: Edu, ruhe parate moha, ekwe matapa ayopasa wuma, nimbahe mira vola ache. Wache remo, akusetu hava hama arie na mohana anawe.
3: Bureli hopasa wuma nari ikiti, ipiriti, itaparapwa samwanaku, ni moje isumana soteni. Mukaleo mureche leni, osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Zindelo ya Muchito, bom dia.
2: Bom dia, mano.
1: Bom dia,
2: locutore, vamos com bom.
1: Bom dia, dinloga nani muluvi.
2: Muloga na mloba na mnyaringa omkuba okuno baranku.
1: Mnyaringa obaranku na kwania joakabani.
2: Pai, ona kwania ya kadi zobri nyaga, ani Antonio.
1: Zelugani ona zakanga se.
2: Bae arna yaka nae dimuva azelo awera akale mwana wi wella bina kale osunza wala mangu ana anaju tarvina.
1: Bae minu tamalan mukani humbe swatima mburuna kama basa radi Msambiki.
2: Obrigado mano
1: Bertino. Dino akela mtakampuno bilua Sobri nyaga na mwana gamtengu Isabeli na Maria da Fatima. Belua anuwa kweni ya juaka. Abali wentengu malabu makumeli na meli. Mweru bunon labeli. Nonanga. Sosamora mfuna Atamagele, labona kanafia mweni zika sabudu, Maria da Fatima, ono wakwa ni ya juaka. Ambalani, mwa anama kwa ni ya juaka aba.

0: Likana Zindielo, Muchito Opatua. Likana Muku Mpunum Kamlinyane. Bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Oh, so bezeli tigumi.
1: Si.
0: Mwagumi?
1: Nagumi tenyo radi msambi koko.
0: Iyo nagumi.
1: Nagatakulveni.
0: Diti ya vina diretu.
1: Okay.
0: Ogwere sabaru na kwani ya jwaka?
1: Okono na kwani ya yaka di mbalaga Angelo Nicolao na kwani ya vinsinku anji.
0: Nga zelu mwa Angelo, funa mteze lugani?
1: Kuna wila murugu vina mutidele, ya unue na vina na murendele, ya welega vina viloga kwa vina.
0: Mm-hmm.
1: Si.
0: Bye, yonu tamalan mukani umambesu watima.
1: Tabo, brigado yamba ya.
0: Yamba. Ndwenu nini kalanotana la mchitokuno, bondia. Bondia, mliponi wa?
2: Bondia.
0: Dinoga nani mulovi?
2: Mulovi na adao, luwala, mashujani, bilu mkuba.
0: So adao, banu na kwenye jwako mkuba?
2: Majokino kavona kwenye yaka, so dafne daba, malujilo abala na kwenye yaka.
0: Uya kusedave?
2: Ya. Ya wila kane kumi, yina kale atuoyuelela.
0: Baito, no tamalan, mukani hoko mambesu watima.
2: Obrigado.
0: Yamba. Dikana Mwina, bon dia. Malibuno, bon dia.
3: Bon dia.
0: Bon dia. Mwagubi?
3: Nagumi peno adionwe.
0: Okuno kwadretuweni. Dinoga nani, mulubi?
3: Mloga na noe liwana muhani.
0: Weli. Epa. Nweli da vitovina. Opa tuwa mchitu ya.

0: Licana Izindielo. Bom dia.
1: Bom dia, Roberto.
0: Bom dia, Egumi.
1: Agupele ni ovina.
0: E na Egumi. Dinoga na ni mulovi.
1: Noga Samuel ukuma wakalia.
0: Samueli. Banu na kwa ni ya dhaka wakalia su Samueli.

0: Odudi nami ba floxiji odwaza na ikalulu ya kopenweo afugula kama basi aba adabuno mpuma atagia esile zilizai sile zinimpata yo ni laga wila kaimu na mwasumbu wako yu nafanya wila yo ni kane mikaluninga es so wila peno akala mkwa gadabuno kana bae kaimu idaga akala mkwa gadabuno kana bae kama munaga mangu anaga kana dima munaga obedi muidaga kaimu na mwasumbu.
1: Vuruanani mabasa a azombwe.
2: Mabasa a azombwe.
3: Aba mabasa a azombwe.
2: Vuruanani mabasa a azombwe.
3: Okuno radio Mosambiki,
2: Zambezia.
1: Mabasa a azombwe.
2: Mio duno vuruana mabasa a azombwe.
0: Kamrinye ya Radio Mosambiki msopromisela zambeza vachuabu avavega mabasa a azombwe. Mabasa aba ankwelu wa kaloga na mimzombwe. Na vuruwa na jibo ya azombwe aesa aba a provinsi juno ya Zambezia. Mpumaloga wene laga wila omtiyazo. Yoni laga wila kayamu namo. Jamako maka wila mirala ni mweo. Nikani mikalilu zolo gilana. Deretu nikani mikalilu vinaguwa zoi wanana. Wila nirebete makata mioninga aba. Eji vina guwa, enkosa epadi ya muselu funo kana yu sumane jino. Okalaga muselu obu wa onyumulana vamuradan veo. Okalaga muselu obu. Ondaga ototaga kutu marma mawani mweo sabwani mirala zinji za azombe. Vina guwa, nitega vina guwa za azombe za amambali ena guwa. Wila papa, nuna vayenjua na mikalo za diretu. Nuna vaili mikalo za diretu zolo gilana. Nuna iyo nifunaga wila nitotoche. Iyo nifunaga wila nigumie marma mabasi aba. Bumuselu buto mfunolo gila yu sumane ijino. Muzo mkweo afanya gepati jokuno. Wila vamoza nifanya medru nifanya zelu. Zimfanya wila yu nedena. Mbunye numru gunchela mkombo wila nizua kala mdila mzile yene vinagua wedena mdiretu. Akaligumi vinagua envelela. Mwoyoni mzumu mkweo, nota manava didi sabo ya ormela, okosa epadi ya mabasi aba, wila noteni nifanyi medelo, nifanyi zelu za maka maka vadidi. Kito zaave mudila mzile nyu, mweda mdiretu zaave.
4: Nzu tintene na mwana muna mwenyu rumela nazina na Albakri Momadi Alif, nota malila venji mkwa garisenyo. Dile wii malijelo mwanyo alboniwa, muluvuruwa mzubuno na iyo, egume okuno mio. Nofanywana dijeda lagawi nyo vina guwa nabu ya auvani ya kokene yo wila ni edine mabasaba vamarumelo mpaka omagumelo banli dea vamoda.
0: Nona mkupu buwene vina guwa wila nyo mfanye padi joko mkose padi mabasi aba sabani mabasa aba beu yono teni. Otia iyo mfanye padi okuno nyo vina guwa mfanye padi oku. Nona kakosa ni padi mabasa aba sabani nikana mchito ubundaga iyo nilaleaga. Obu mfanyero wala nyo mkose epari mbo yinu mbuchi za lagu wila asumbo akuyo masukume njene munonde ginyela mchito obu. Muniva vese bae mitaka zenyu yu nengesele mbo nyika munde ginyela mchito obu asumbo akuyo. Marma mitala zingono viyo ni nilola lea mchito mfanyero wala nyo vinagwa mkose epari. Mbo nyito nenga mlogele cha mambali eo jo wila ubangoma kayotaya. Iyo, nopolo ila marma museliu obu wadabuno. Museli obu, utapati zileyo. Okalaga wa onyumula na masukumengene, mamirilani mweo. Nona, mwazo mwuko yu nafuna nizeo manyo, mwobolo wenyo na mazo wadila. Chini, entote cha masukumengene, onyumula na oku, pamirilani. Jo ila, enkala oyi wanana na mikalo za diretu. Enkala peno oituwa mikalo za diretu. Niloge otuwa mwaku na mikalo zina guwa.
4: Nota malala mwa moselubo ondi perekila we mkwa garsenio. Chibarbare ne zilubo zinda badhiga padu ampo mawani siku na siku. Kazi niti ya labo wila kazi mpadu ampo mawani. Yo elubo vina eni totela kutu venji sabwani kaya mwene mwe ya funea mira la zootede nidhikale zootugarea. Zi wanene zietene zinko sawene zikalege za murima mwoda. Chibarbare ni monelo aga mio onyimula na mwara wa mirala. Masiku menji atu ena anologa wila omwa atu ena anologa uiwa nana. Monelo aga mio anuchiana vangono sabwani omwa

0: kubanuzo ilai me batakulu papa dauna kadai dai dai mana gavonya elwe chirubo yafanya lokusa mburalani uribitana wanva ya mapi makalelu ya uribitana uduwa rukulu wa mama ube uiko sikili ya mtadele yene ya kalu muruwana nda aima mwavenevo anosunza wila nonanga echinkosa papa na mama ndelo na mwilaboni jamaka makaya jijia nevi nakuwa eka kusamio mbeba takulu wapada wana za
1: nona nitraga vina kwa ipati nijia aima nilogaga mwarma onye mwana vina kwa masiku mjene mamira ni mweo muda ni mweo ninaona ikale leojile wila enlogu wacha wila masiku mjene mikalo za olela mikalo za mulila mwana na mikalo za diretu akala ovirigani elobo chirobo otukula mwiri ombadana no namambali enjeni masikume enjeni penu akalamwana ovonye lobo chilobo mudu ulivu penu nchibani iluvi zangarana luvi ono mbadawani na mikalilo zoiko odufanyelila no na wona mwenyu chibarizane aba makalilo omule la mwana obene omuto nyeza wila ejile kusirwe kaya makamaka no na nigatukula penu muwachu wachu nigatukula penu mwenye wila nivadena mwana no na aba makalilo antonye za wila chibarizane okumulela obene
0: Shibarabareno kukaya lila davitha dili wila atu enjene. Anotaki edha dhilubo dhabure au buwe laga wila dhilubo dhadiretu sabwani nga mnone layo. Mukumbizi weteno nukana muri wila apubudena ngombe. Mbwenye enufanya ila wila chibarabareno mukumbizi wetene enufanya ilo kana muri wila akumbize na ngombe dhae. Mbwenye okumbiza wa ngombe na okumbiza wa mutu etiana. Muri unufanya ila para okupinza na ngombe mbonye mutu vina guwa okana muri wae oti yobuli umbubudu wana ngombe okana mikalilo dhina guwa mfanya ilo kala vamburu na pale vamuri kimfanya ila wila nitukule muri nimbubude na mutu na makalilo wabala mbubude na iyo ngombe sabwani maningo angombe na maningo amutu aitiana
1: Kibazane esi zilobo zinona iyo mawa ni mweo. Ama mbali eo masiku mjena kane kalilo eji. Nisu waga wila okule vinagua. Eji nukose wila mangwana dayo. Mwana odu. Akali vinagua na mavada. Akali vinagua na mavuta. Agonua penu wa murlanvai.

mere la da mwai no dino mu buelia avo gash town nsakana kodo saboni wi wanana oira mea mamira lani kono na opuru chuchu wao diga sakule odhoa otoropa osunza ora bakodo de inateli wana weo diga tana lela mere lo ao sawasawa na tagia dhintapuli lagat tiu mendish o bazare nsaka na amachanga ewa nganelo yao eno pia etiaga muri maga wavua na odivadati marma ologa wao ono ditwa maru otiaga zelu dhaga balala balala mada ao aipita kambarambarinyo wa musupai atiaga maningo aga onyanga nyea ninga mfigi nsaka na sikoloni Fredi kono na manyili nyili opuru chuchu wao diga sakule odhoa otoropa osunza ora bakodo di inateli wanaweo sabani murala ninga obu chipo katina kane eodhelu yorebeta na otimbu ni wao di inadhoa osunza ora bakodo obe okala musupai kono na manyili nyili opuru chuchu wao diga sakule odhoa otoropa osunza ora bakodo di inateli wanaweo nota malelani.

0: kumunumo nomuta malava de muzombo ya bakirimo madalif sabo ya ozivi ya mabasi aba adabuno na epadi eji ya poesia eji ekalaga epadi enda na venagwa zelu enda na venagwa gano zotiano tiana ninga mondo gela yo joila jamaka makawila yo noteni nikane mikalo zoro gila za diretu nikane mikalo venagwa zoi wana na merelan mwyo Nona, if you haven't heard your Vatakunayo, Vauma, a silo ten that a part of the Leo Willa and Zeno Marma Mabasu Abba Nifiana Omagomelo Nifio Magomelo na Romelo, now we Zotzen is Rogele Yovenova, Zifiana Mikalo the Direto. Amambal Eo, you know Lobani, Willa Mukan, Ekalio, Logilana Mukan, Ekaloya, we want Navinoga Merlan Mwen, Willa Yonil Azombe, Willa Abel Vinogua and Amdun Mwen. Nogaga ya aime vinagua aone ni ninga ezindielo. Mwa azome vinagua yoni laga wila azome nufanya wila nikani mikalo zoro gila na zadiretu. Nona nifaka vinava jo wila nomru gurinchela mkume mzomo mkweo wila atie mazu ae omaria marma mabasi aba adabuno. Mzomo mkweo.
1: Chibarbarene nifio magumelo wa mabasa aba nga enlo gili wagani. Uoziva olu magomelo nga muwale. Sabwani muwale onitapiro wadidu magomelo. Mwe mabasaba vina guwa. Anziva wadidi baali omagomelo. Mwe muzi dhawene onontawa. Akwe umvina guwa aliva mulago. Ajiedhe la gawila. Agila tivampado napa. Atukule miko mwesi. Akose na mabasa awa. Ninga mselu umaria ontia mio mwa alboniwa. Na imanandumwa mpomawani. Enofanya ila omtidela mulugu. Ninga nroro melundumwa no rebeta na obore wetene mwarimu amirala obe mwarimu amakelo amtu dimtu sabwani mtu ule wetene ona nabuya vamirimani onkosa dhetedene obe onfara ontamela oziwa dhetede sile vitomile nabuya wila vatapano mikalilo za sisi sisi chibarbarene onufanywa makatamio mwekankala makatamio ounjiva mpaka oitoa mikalilo orebetana.
0: Baito, yu nota mana varidi sabo ya okala vuruwa na mabasi uaba mpaka veneva. Yu nopa ganyani na ikalilo wila sumani junda wa nikaliva mwaza na mabasa mina guwa akaloga na miu mzombe, mabasa aba akalaga azombe. Kazono wila dabunu mwale na miu na malagawenyu wa sumani zotzeni na ikalilo ya Red Msambiki durumela ganinga etu goe mulizu na chobu mwe di nchemiru wa Arsenio Alvis Cipriano dimio tedele mikombo dimio edile mabasa aba mpaka veneva. Mobio dudu nanzu noira bulia ndogaga ya albakirimo madalifu dudenu ozivile na vinago unake lologila marma museli obu adabunu. Iyo noti yani nilaga wila jamaka maka wii iyo note nikani mikalo zoro gila na zadiretu wila nikani mirala zadiretu mirala zosanzia sabwaniza ene iyo ninoza okami zokala

0: province ya Zambezi ya Leo Saidi apa valogi wila muyakani evirle nona ikamidwa azumbu na mubwelo awa mutengoni wa azumbu machikwi mararu aba kungile mubwelo awa wila avodho kunga ganyo na nikamidho mbwena aba ikamidwa na muaku o mfiedha milia unza konto zana na makuma na idha metikal epadia ingi nona babale ankosa maronda kamidhwe bakomoni nda tagia gawila kudampara konseli munisipali abanelo kosa banja makamaka mutipo lagia dhinkosi wa dha omesili vachuwabo na dha oesa obu mutipo omfuno padu wa nona makamaka mwa abale ali azumba mkosa dhawa dhotiana utiana ninga dhomesili na dhoesa yoyila vodhe ogulia voburunuvena hapa mutipo na padwe sika ishano apano vachuwabo mobwele ni anchembiru wa chekala nona enlagi ya wona mutipo bunwarari wani vina na manoni lo okosa marunda ninga aesa promisi ya gino ya Zambezia nti romelo ni vaiwe mwanamale badho padwa radhi Msambiki na modha ya onkose padi ya mbase na aba owarari ya monelo na mobwelo azombwe makamaka aesa mwila ya Msambiki nati pasush. Iye ni onloga ya wila wa mtipo na apa vanapadwe sika ishano omarishinali mamfuno lagi wa dhingi dhinkosa aesa ya wila vode vina ogulia ninga ni purelo nawa nona vanelo nea anama pia na masona anama iba na mobwelo mei naguwa nkosiwa na oesa mpuno muzambezia. Ezaldo padua the murda murda ovano ni dhagana musilu onloga ya wii azombwe anwarariwa na manonelo okosele bochilo bo mabasa ni yankembelu wa chekala nona bachuwabo aba anujedhele wila dhinsunzi wani dhapurile omangwana wawa aba anlogana miko mudharati Msambiki malani okose padilabo na oroma sika chiposi apano vachuwabo monelo akeni na nikukomedho nitiwa na musongoro li mudhae wa mpara wa konsili munisipalu nangani la dha mavego, dha mpira, dho uzombwe na dho esa siti ya nazua. Walo gawila ba mbwelo anthamila wila warari yesi le dhinda na vina azombwe akosagavi. Yowi akane dilea yowedi ya dhretu ninga mare o vibarila na vina ovikamieda na dha oesa dhinkosani. Omangwana wawa.
1: Celestine Luis Pilasi, egyo yo no tela vadidi, enelo ni waralia kakamwe porque awena alogawila mutu di mutu valiye azuzumelege okosani basa ninza onva ya tima. Nga negosiu, nga osona vilobo chilobo porque esile wagakosa menu nokana ngiyo mejumu akala mtu nana anaye batakulu ono ajia ntao ntie mazua mengi ubule chawila guverno aniva mabasa porque kanale wava amabasa atu etene ntao turismo kiloge yo mova nenapa msongoreri ya ologaila turismo kaiye we david bai wa mtu para wego wina maji turismo o kana singa ningo zina dhogulia ya mtu elobo bafanya vokobri vodho waona vilobo vina ma vilobo zina vina ogona vego butile vane vao porque apale vangona weyo onelotu yao ntano ntile puri ninti yao weyo neleo omkabiedho ole otokulile
0: onamo mbwele amakamaka mwazombwe
1: mbwele amakamaka mwazombwe roma odabuno para ondo waiyo nele ubwele la elobo chilobo so mkumbila mtu wila wila pol menju example kinyentu wa gamgula mandi for example boga mwariga wa malongulia kwa namfanye kinyentu enoda elobo chilobo ntano elobo chilobo ejile nzavo na mazua bigavira enele unua I akala wafuna okala mbaba yako na kale mbaba porque okana bankulu vela weo
2: Candida Francisco Abraham no ibana candy style
3: Lapava mutiponi upo vansuziwa na mwanu kwa selebo chilobo nona na mubwelo abanyo ninga na meba. Mufanya mwele boyo upurela ni ninga na meba?
2: Difanya mwele boyo upurela mbangono vi. Difanya mwele.
3: Makamaka chini ugile ni murima maisele tene logo yewe na ba?
2: Elijile murima zilobo dilogo yempule. Wila uva nene ni noro moko sa mabasa. Na yoro mwapa na vachuwabo. Odeze nyari mabasa ocheta, mabasa negosiu. Ugulia gazilobo, iyo nona nga zigarmesu wene.

0: Adikiri vangono.
1: Bani.
0: Kafuro prasiki ya garibu da sinye mfanyo sopa. Namrogura ikuna Victoria. Degiri vile vangono zaidi siyo mlema. Aragura gadona Sabina ilisina. Na anayi magabi Moputu.
1: Otena kile maligino.
0: Otena kile maligino. Nyange todu vivene vavina gudo na kina martiesh. Nana ima vina bu abali vina otene akile marigeno. Radio Mosambiki achuabu etene marigeno atabe.
1: Atabe.
0: Iyo no atabe la wene vina bu matangaba ewo iyo na chuabu.
1: Matangaba sika shanu.
0: Sika shanu mitabe atuwe shanu minte na avu na ila te sabado.
1: Vatiba iya. Mikata
0: vina bu otaba chuabu de uyo.
1: Umanamo.
0: Baitono. Yoko Radio Mosambiki vina bu. Mulabe diretu na muro vina kwenye tima matanga bumi uwe mo diretu.
1: No, tamalani. Yama.

sopha jwe hela ka bujuli ompia ton lo jera ompia voton la na mui nihiri pama nan tan tupon nihiri pama na ra hai tihi hen tihi ha tihi ha tihi ha so tse nenere ya hi ha batar do khopeli wo nriva moha ola ra du samiki

0: Na, uhoro kacho leo rikala pintero, minki nona manera. Ati unaharu kumelahu tala kuye. Ama mata alikikala kanapa patala kuye. Pomo uhoro kacho leo rikala pintero. Kini kaime teriwe iwe. Kiroa kilota nani ye pa mi. Mi ulota ni wengi, nitude ni hindrera.
1: Okay.
0: Ea, suki nituna ira hii, kiroa kalota na avo vwao, aroa.
1: Amepua.
0: Aroa ya lota no. E ni epa. Idho mkona wii, kama ni mta wao, kama hanta wao. So miyo minki nako ni hamwiri awari o machiko pepani.
1: Okay.
0: Mdenye mroa ka uu. Mdenye mroa uu ya lela piyu kekekeke. Kutama anu keke. Ay waiba. Ito au kwa niha ahudha. Hiva ni mduwela ne. Ya ni mduwela. Anatu unge kwa prisingi kumili. Anel putu ula ahudha kwa asado tede ni ida. Yes.
1: Nahala o livani 5,000.
0: Hala ulivani 5,000.
1: Amusi anyu yai ya
0: Amuji
1: uliva
0: aga.
1: karpintero.
0: A mu dia kami.
1: Ya yu uliva karpintero. Okay.
0: Ya. Tako kume pa kanta kanta kanta pa. Nto. Wero wero hini hale. Rin ni mo livani 5,000. Dali. Sempre nakala owi one rat. Anikala ka one rat hawe ni karaka ni karaka ni karaka. Mestra kole mario la malanano.
1: Okay.
0: Ya, umalana yeno, babale, babale, babale. Sempre ki hala one rat, kili karila. Oru wikira, sempre ki one rat. Ki norome lo, parakoku se owi, sempre ovolo mte kwa huyole.
1: Ah, o carpintero.
0: Okala pinteron roate, aronero karakoni. Sempre que na khala na thela wi
1: Wana kukubela.
0: o mun kubela o la ni ale pa ru ya moro le ne ro karagoni
1: Okay.
0: o khala dishi yuri ha ya le ro karagoni sempre que na khala wi piru ki pi yo ti a 20 2020
1: Okay.
0: o hiu e pe po ke se lo a kamle lo ri la po ki na kuba ya tali ani wanya kativa ba na tama ke ke ke sempre que la me lo ne Ya ki khala ka ba ba we ka manye itu do the na ana sumiri.
1: Okay.
0: Sempre na khala aba le na khala aba le sempre. Ya ni pa ndrua ko tuma matera nda pa ka ndrua ko tuma matera nda pa. Ya ka kho ni hu le itu iki na ko. Ya tali epa o khala thum va te va le ne o komplikare.
1: Komplikare sim.
0: Ya.
1: Muso muthenle.
0: Iki hitenle tole nlonto.
1: Okay.
0: Ihitende. Sempre kimona mtia na uwe. Mtia nole. Kimona kakira pora mtia nole ukidhivila. Ayu watabo. Mikini mruwa kere haikeme keme le tibu tati. Ya. Kiroa iwe. Ani epa. Mtia nole. Amuji au ni epa. Iwa tiwa maamini ure ramurima. Kwa mwoni nikala no. So ni muha na tati yole. Awa we tata propri.
1: Propri warwe.
0: Warwe. Kumo pepa ni epa. Ini mwani gali. Gali gali na manu. Epa. Nopi ntuno tila kekeke. Ayu wa ndo watu na hai. Ini epa. Nuka mtu na sokoro pa hii.
1: Mwaki emelele.
0: Mwaki emelele. Ayu wa tabo. Ayu maso pepa nukuma weno niwe distance yelo maashi. Ki watu maputu. Kwa ya wihegera tatu hala no. Mtu na ira hii emone mwithi.
1: Direitu.
0: Direitu. Haikale kopia. Dali. Wera wera idale kivenya kiroaga. Na mistra kale kivenya ruwa kopepani. Na akusa manu, na akusa atiyu, na manu atabili. Mruwa. Mruwa hu, epa, ya hiruwa epa, numa tiki matelo ne. Ya nito tela, na alale ya mwithi aiwe ateli aka. Na alale ya mwithi amestra aka mwithi haya. Amuti ya katale arula pili.
1: Apili.
0: So British tansi ya masi. Yeah. Ayo yentuwa were ya hii vandu masumiri ni ya uu. Atuwa kina kuhihale. Ya wero wera hii hale. Uteko ni sempre uvira.
1: Okay.
0: Ntelana haya kekeke. Sempre nakala wapi ya mwene vavale.
1: Pala.
0: Ya. Ntama onro nakala wame estere. Babo kakala kama.
1: Wakala nye.
0: Ya, kilapa kaba, kilapa kaba, kilapa kaba. Nito kutaveshi maja marikali. Kihingwona, nishove nungwo.
1: Okay.
0: Amarika, shove nula kimona sana. Na hata, apia mwene nito.

0: minha dama.
1: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz.
2: Ngoma.
3: Opunyu kuwa wakolera. Recha enopiha, enrova mayoja narimahi enyeliwe na mwamuku. Kolera aha kupenishiwa, okala muipa vahilekele nyevo. Tia pama wika sopa, wi ahalelenye.
4: Munyawe pama ni mahi nsopo, muha kumvora pa nari onya, nito mamalomvu tamwana.
5: Munawe mata ni mahi nsopo, muha kumve wape ya nari onya. Mwahi kalono sopo ni mahi, mulapene etuwa.
4: Murapie pama soli anyo samakuku ni sawima, ni mahi aheliwe mureche, nari elinkeweywa.
5: Ngurie mahi awape iwa nari aheliwe mureche wa serteza, na ve, mukunele pama.
4: Kole rato, onaruhi wa nimantulu, nari ekuluhi, nona, mukunele pama yoli anyo nekwoya pama yochampwene, wi ohimorele moso nanara.
3: Kole ra, ereche ni pap. Kavihereani wi ahalenye.

0: Roger Toradi will me van gi here. A kalan ni ru lo cho radio ni hiva hini hia batar dzina na merowi
1: Omarinho
0: ni kwa dala zina
1: Angeroni
0: mumgumi
1: amukumi ka komandant
0: mi va thoka mugumi ti hene re rao makupa wo iwo Omarinho ni kwa dala
1: wa andre rao so ni mawe ni va hiwe mahikwala
0: ipula rin rupa oho
1: aha yo te rupa o
0: ya Pama sene. Tano na kwani hiya korelo. Iferia. Gihote so vira pama.
1: Okay.
0: Mwahi hai.
1: Na hi telio wi wani borati oni na hi na kwa na ni nosha na na bilio. Ni hapo mantante rimu ko auto. Ya wi lota wene murame.
0: Ya. Ya waringin kera o gano pana nga gihie ni gihigwile ene va
1: ala vuna ka

0: Karimu yalopana ngagihie rendi mikrofoni mahiku meli tivavela karwa karwilaga kinowi na wiho kikogelao.
1: Aha.
0: Kagelo kwasa hisa kwase ye.
1: Okay, tapo no te vale la precar.
0: Boa tarde.
1: Boa tarde. Mo chakri ga moni.
0: Moni ndo himunjuno velela ho.
1: Nang velela kaza ha papa avijera.
0: Ya khele moni.
1: Oma arena done media.
0: Ya khele moni.
1: Ama arena na kwalisho.
0: Yeah.
1: Ni yaba kaza ha bara ka done Celestina.
0: Ega.
1: Kaka sheli shela. Ni konyata fanyira vale ni tendelena dana nawe na kutampate.
0: Yeah.
1: Ama ntadale tene ni wenyo rate tafe.
0: Yeah.
1: Moni kunyata na
0: rikish. Yeah.
1: Anni uni agami ni kahe ya kafanye ansa mora.
0: No tamala ansa mora ne dia. Tani?
1: Ati
0: yon yon nama kwa?
1: Nana, pichisa.
0: Ari wawi?
1: Ari wawi
0: yon. Ari kwa dere wivu ho? Ala apwa. Miva mpane ki wikandre ay. Buatarte sina nama erawi?
1: Buatarte, wama putu, anasele.
0: Anasele. Anasele mwako, mwamu kumi?
1: Bakani kaha komandante
0: na rumurugo na gihorela
1: na romela kinna wiwa
0: munna giwa ho
1: a ti wala ke la ham duko ha horela
0: meba karu wanyu kipia wo ki wona musianyu kikokao
1: je gauli
0: kipia ni ko mu kare aka diver ke ga ka mu juwa ho
1: ba hera tekete kingi komandante a turwela
0: ke turwela go mu kare aka o manu mahalo kipanya
1: eba o pawini ho kamrera
0: munona
1: Nona ho.
0: Anselene, danona koni hiyaga.
1: Na poti olota ya wota habo.
0: Mm-hmm.
1: Ah.
0: Yeah. Mm. Mwani wajota nu?
1: Wapati la pinuwa nukiwa kimpuro.
0: Kwa thamala.
1: Na harromelaka wini nalota la muha.
0: No, kiroromele.
1: Yeah. Kazneka kera anna washa.
0: Ya kele mwani?
1: Kazneka kera ama anna pala uluwala.
0: Yeah.
1: Kazneka kera anaka sako.
0: Yeah.
1: Kavnya ke mana ka atanasiu?
0: Ya.
1: Amara kana katarna?
0: Ya kelemoni.
1: Atu tene. MC.
0: Ya.
1: Mana kala bisi?
0: Ya.
1: Om shepa.
0: Ya.
1: Dina romela korowa, obrigado te kwa pama.
0: Mane ni konti. Mane ni konti ne se botar do shoko pama.
1: Ti.
0: Kao.
1: Okona wa pama.
0: Bora, mi vemano ki yoko na kriwen non vanon korongwe kom.
1: Nam kona sem kri, mas foto horo, na halo horo.
0: Kena hala warwayo, ate podo huyu, podo horo wa, yeriwe nga gratingwe ibo, hiva nani la muleli wavale?
1: Haa, kina ramena, elato hizuwele, soki fuwele wi mteko wala mpwa mtuna mkwa sana horo wa.
0: Pronto, buwa tardi.
1: Obrigado, mteko wa pamu.
0: Ajimwene mkurumuwe, buwa tardi sina na mwerowi. Mano, elukuru kwenye yari elato. Chom japunya kawaya mpane munjuno nererewo Haji mwene mukrumwe Watardo kopere gonsina namwerowe Hallo chawechu bukinako duloni
1: Watardo lukutore
0: Oh kahano mwakula mukinako nsina namwerowe
1: Namwira namwira distribute wa mkuba elokanza de omsheba nduta ani chani wa nanluma
0: Wananluma mwamukumi
1: ah.
0: Mwamukumi
1: No wana luma na kumio kahi oradio ntaluku tori.
0: Oradio no hiva na kumio.
1: Si.
0: Chene nrerawu iwetanu na kwenye huyaka.
1: Mwanaka elena aseta na kwenye mpanya wana mkawata na kwenye vidi doja anoji.
0: Masudani mchuna nyumihira mwaninyo lena.
1: Kina mbaha igano awi tempiri akadima ana olelea. Ya anileta mpe andia akayareye. Iye edweke namrela yako sokoro.
0: Ya. Poranta. Moni wajotanu.
1: Moni waroma. Kinamba hamana kao elenasi angkuyawana mkawana ayye hene mpanyo maputu eniywa anama atiba ki kwerelewe Mr. Jinobe.
0: Ea.
1: Jihati wale tu amaraka eniywa zona halaone.
0: Ahe.
1: Ni anaka tene ni odhulu ni apaka kene

0: manaka. Wala, manaka. Mano kahe piring katera ye yo.
1: Olera no.
0: Kaha wi. Otata non teko. Shogi wuliha murunga naka. Wahi kikoha.

0: morihen
1: mas mwahikohaka papo miva mwanaka arumana mwamblopwa natho okusia papa mwihai gakilali heriampama mwajuna wihamvo ngakdapula lempama ngiwele kwechu wipa kontedija de miva nandemburbelema ko wiwa ate eniso erki akota akilela ehani akota akilela miva kuhigwa ko awenyo ngakira thimbano alelen non precisa eniso ya nojela kuthukunya papaya non precisa kuhigwa shega atataye wi chena nyu ko shipihere vakhanda iwe na non precisa akota akilela ninkoha kote posible lo khala nthama na meteko elokuluku ya vakhan vene makaja mihu ya la so phajwa ka no bo kiwelele ere ko mto di hen wo panken wo masinare ori nkoha ti hene e vinre ti hene mvira elokuluku sa so phajwa ke o makaja mihu a te pao o tene ndriba la kam vene i provisa so tsene aiwa o ti apama opa aringoha anthamena ringoha kana wo ba kana wo ya basinare no kala ju kana wo ba mitipisise ya hinna khomeleli wena makhando hinna khomeleli wa zoito rola ni 9 minutes ola rola du samik ni sora sa vazambe za chop kini ke borelo ni ya sa vakhane ka u buele anna ka ba riba chipo hiyo na yana oni ya sa walking kelau kahikiki yao dini kihizuweleto kayago kinchuna kukusana kwa yuwewe niyao vamoha

0: Awani, mirele lo sowi samariani ereta ya malaria.
1: Sabo nishkisa muito importante para o controle da malaria.
0: Yari masu amsatoro a editritu ya Omandimba no provincia Oniasa, Emilio Xavier. Anleli hira kamiteku senvari hiwa, mpanta uli hiwa elapahu. Sowa sasa vukula mikailo sa ereta ya malaria. Januar Eduardo Okumela Oniasa.
2: Sintoko anlochela ya asueli e kumi wawi e kumi tere e chiapama ni henkuihua murupa wathala. Eyo erhinha na upusheran wawi mahiku teni simana so tene ofinyano marlamteko mbaka anethanu na kalava muhano ruhelakani ihi isriso jimiheria salapo ya musambiki ni lechelo samawane. Fano ni kuru na miteko sa husiha epo mayome kufi e provise okab delgadu ena uherira uhulele eskola sekundaria ea keyo ninkele lahu wawi ana skola ehineja ikuluchu so hiena hiena. Duarte Liasi.
3: Mbrita unaweha weha miteko chumaso mbele chikola ukab delgadu unawacha nruku chowachira mwaka umahiyu utukula ichikola sekundaria wasadi oparasa yonrepwe idistritu yonkufi wira asome anachikola amali ha ikiase yunakenta ichikola bazika yowengwe. Governador Okab Delgado valista wapu tonkali ala molu mwala enre nenacho itu inguhereria uri umaliha chia utekia isala kumi na tanu chosomelia chumpenyanya chowuntere lihia utekia waya wanguhereria ya utruela utekia mweriola urehu. Yamalaka utukulia ichikola sekundaria iparasa yonrepwe inarwa umala maliha itafauti ankunaye anachikola yamalihaka ikiase yonakenta chopo herera usoma vale akinaku antawelaya ichikola sekundaria yuavira sede yonkufi wanupia niaya ikilometru chopo hata latini chera kamelo akinaku anrua ichikola sekundaria chosidadi yopempa wanetaya ikilometru 25 chera kamelo.
4: Ula mwako lazimalaka inji sala ya utegia entao mprosimu anu unloho kala ja nivel zahari vunje zinapa nkashina mani ya malihaka klasi soma yava o wanarwa unkufi pra nivel sekundario o wanarwa upemba pra nivel sekundario majivano ja prosimu anu anlohu pajera zina manlenji sala nja anlohu pajera usoma zotenu mali hadesima segunda klasi inlohu malihi ya vava.
3: Governador Okab Delgado valista wapu.
2: Arija Eurozu e provincia ya Wampula onile lihera wi miteko sa e uso kapaj eniso elapelaka wi asina hano o hiena hiena e mwaipoma se provincia sa Wampula so hiena to wui ena wetelani hahinye uhuseria mwaikarasa miteko sene sise ha singe wa ikoso shkolani aguku ala apizera nikinako
5: wuhia ikadernu seya uniformi ashumali akina ani kaliheri watoni amujinga wira kusambi evukuleke ikilomo munikalaya wote evela na oshikola. Wopushira wira mutokelo ola uri muhina wanlaka euso kapash tinamara mukulu pale elapo geta chapu. Na maha weha amiteko sabutiana odire san provincial amiteko soshutere wampula va Maria Sambu winre otanliwa wa edistritu seya munikali hiriwaya ashimaliala ninlaka euso kapaj mahawoni waka mihaso wata sote lihiwa anamane ni akina antaruwa osoma mahalene. Maria Sambu ohunjereri ya ahimakawi okuma kalai wanikorakora wa mihase ya soshuteria masindotukiwa mutogelo ola ashimaliala ani lipiheria ni miteko saya sosoma.
6: Notamos uma variação positiva e temos a rapariga na escola, na sua permanência, e ela sozinha com as sessões dadas que tem a ver também violência baseada no gênero.
5: Noa mukale luorera. Wokala ashimali oshikola ni yabo sa yona mukarelo owati kinihasa univonyo la ihaki ni mitumero rusaya no onruela kanimala na owa kuvea

Marcos Bernardo, hapitana pano, na yachi ngimbo, makaliro, vida nditenepa, ife nzizi, pangono na pangono, tinati umburu tempaka panzizi, udavira na ife tuwera tikundumu sempango za pakati na kati, pa ino ziko, nduli mwanyimbo, hinango, sanza. Uyu ndi mwana wa Banyaminga, Manika munu munzinda wa Bayran siku zino. Delta Fashion.

0: ungapinyereze rampendire tu studio
1: piripo pinahumbe kuchita ningakhala ndiri ndasowa dinyero ndao ndisalemba ndao ningaguma kuti dinyero riripo renere ndisathamangira tu minenda ku studio kupa perder memoria
0: kodi produttori mbani
1: ma produttori anga dandi produziri mbazinji ndao pana adatoma nene ndatoma na DJ France Mr. Bainya ndao mbinenda kuna Frank Boyson kuna DJ Maxi na Delaura Beach
0: Mbazinji hapo tingenda tukaona pa nyimbo zonsene zila kwanisewe kuumba hizi tingati titsangule ibozi na kuzizida ntima mwako njipi makamaka pambali zako
1: ine ndinataira ninga akala ninga mbana piana kubala ndao anapiana kubala ngabilo nkondari wangoimbo ndamuipisa ambu maji ngabe onseni mbana piana
0: mbwenye alipo pepali pa anapiana hapa pa msokono walipo mbubozi kutine unga mbuwe kwenye alikulira ntima ako sajitabuluka kwenye mbuto
1: ya usabuluka si nditepo
0: iyo ngabe kupangiza kuna mbumba mbwenye iyo mwana kindu ana usazio kutu uyu uyu ngako ndivera mbwenye uyu mbuyu Diwa ngambo na nyindeni.
1: Ya, iripu kondarini nsakala mindishu kutarimbora zonsene. Ninga famba, ninga nyerezera mpinango. Ndao, inenda imba na putu anga Grand Sombe. Irikulongera tangure ulikusosa tsoka. Mangwane inga bwera ndi ufiti.
0: Kodi Grand Sombe unu upanti na sombe, ndi sombe atu, sombe unangombo, ne?
1: Ndi sombe unangombo.
0: Ndi mwene. Ife mbyadidi ti beseri nyimbwene ijinki, nopano tuwera kuti tikwanisi kuleka luzanzizi. Nyimbu njene iri ntandu.

programa em que a Sambose ndio inavesseremo e burukira muno mu studio a Rádio Moçambique, ndi programa inakitwa na Santos Golonga, mbachemeresa akiesa kusiana siana kuza tum ka vesera makamaka nzeru zaluso nyimbo zakulanga mbumba na kuti ndipizingi pinakwanisa kuti munthu achinje napyo makhaliro. Ungakonda kubva panango kulangwa bulukira pa nyimbo munthu zachinja makhaliro. Nyimbo za Delta ngabi kusiyana na nzeru za Radio Mosambiki, na kuti ifembo yato njakulanga, njakuchenjeza.